Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ng pilyama ang urkuman siya. Ang urkuman niya ng pilyama ako ang anyang naningar ka Erngeri Uramara. He's from Bigoton Island. Anyang naningar ka. And ang mga...